Exato 92 Hash. Sta ho mega sita na talegureno. Mega sita na talegure Nathan. Nathan. Nathan. Nathan. Nathan. Nathan. Nathan. Nathan. Nathan. Nathan. Wait, Nathan. Nila mo kaya ramon na ijutu eh. Ang parang ibrung kumimay na. Ang kumara ko kanyin na kakichingi. Ako mara ko kanyo na kakichingi. Hmm? Mara ko kanyo na kakichingi. Guruchi ako. Guruchi ako. Guruchi ito na subo na tanino. Guruchi ito na subo na tanino. Guruchi ito na subo na tanino. *292# *292#. *292#. Murunga. Akanye chikitye ne ichutungu ne A53. Guru? Magere chi.

ngi sis koroga aloko na gwanda ni machibulik sigi ribeges ni machibulik situ machuki tambi timen hmm kolenchi number 1 ang number 6 number 1 ang number 6 number 1 ang number 6 star 292 hash number 1 at 6 1 at 6 ngana nyi mo gere chi man mo gere chi dadi mo gere chi number 1 ang number 6 number 1 ang number 6 number 1 ang number 6 number 1 ang number 6 star 292 hash number 1 ang 6 kogo nubuku sishe ay number 1 ang 6 ngutingo mingo migi nega mga inyo kutina me network inam hmm number 1 ang 6 star 292 hash hmm star 292 hash ala hal mami china kasan impulse number 1 access number 1 at 6 number 1 at 6 1 at 6 number 1 at 6 star 292 hash oh yawa yeah,

0: Alright, so yeah, nani gas ngalek chabo situ ni gas ngalek ile goro mi na gochang ngalek chetseta engorik mi wer chane imat kega besa ne wer go imege go tinge ak pogerit naga nyoko muten chebyo sa ni nagla go kole pichu ne go tomo go tom kuge tom go tunke go igen tom go igen ni ne negit kenyishek ata negit kenyishek tesap go tunke pichu lakini kit naga goro mi ten pogerit se go wekta lago chu koko lenchi ko irubu lagok saite so sai ko tinye lagok somok kole nyalu ta ibur kole kole sweri ko kikim ka anis mami mami magosa ngoto muche ka rubu ma lagok korup ke lagok ko mami magosa anan mosere to sorry be lagok piko so gi lege ayoy boishet lani ko ko isha bogir kole apana magrubu lagok ko unon ko laga nya ko mut ko echebyo sa nyine kole ko ko ago insistent weri chebyo het kole iwegen kingwendi korang ko kiwa ko kigangal bogir ko wonga boko gotishe ma nya ko mu direct unon kole ska go be garawe net ko ko be kwigit ne gitoyo sha go we kole ko be kwigit ne boen kole ko tayaji sa mu kuandale ene ne katestai ko ya jango mo kuanda nguri katar kuandoro eksomo go monyo ka go angai kanweri ka pesa mi tugugisho go mi ga che ngele weri kwende gasi ko go mi tugunche go mi ga che yo che go shugulanchin kuanda ki metechi kuanda ka go menechen ko mi ne boi tyor ne mi ga lakini sko kawaida yo mi kuanda ndo mi gi boi tyot ko mais chi ne gere chi tane bo gas so ka ka ka insistent bo ger gole yo han jugo ta go tabiyot ke ni tagenge ana go geni shego ngamun ka go rub rub logo so iti mure logo so mo go bi che to mo go tunge go gen ni sekta sab so gale were kwashangan ga busaka te bole ko tata ko machi bogir man gemengisha nak chebyo sa ni nyun anaga mach ko but family na nyun kalo insisten kalo wole ona ngne inje bo sa ni ara hal yonji ni ka te misonyo amacho onyo ko insisten ala nyun kalo ko yesha ga busa mama kole klawo chebyo sa ni nyune ko manome ga hagri cheche bo family planning ga busa manome ga ngotiem kitu ngotiem ga busa komnyan ne gimnyan kabisa ngele mi bicho amogere ge kabisa agriche kebo family planning so kale kile go baishe ne koma no mege kabisa mnyoni mnyondo ne korom no ndut ko ba gurwe hospitali so kate bere go le to saliana ka go yai bo ger go no ne toki ami shi danguni ka go naman stress ngamun ko ngit wa ne ge ne ngayu logo ku go ga gimut ka mut ta ga logo bo ger ne go ba go ibune no lin ami ni ger bo ger ni agne warning raisi gigo baige ngo nyin ngere mi chebyo so kabisa che gigo gigo siri mbaga sengori kwa udinyo ina menye kuna kwa negi gitu ne bye bye ne magisere aginyo imutaki le kago so garu blogo go chokki otago ngalek manjo nje ngalo lena ma chege su tu na ma chege mochi ngalion weri go sele imatke ago bune ka sartana wi en ole mi ko longe ne boga apket ko longe
1: we Bruce ya mu na Bruce
0: chamke
1: Eyo mi boishek che kokimi tugul we chechame tetutioni wei chosi koamgo ak Agustino esekutiet wei boiboi bichoto wei anianyi wei uonai raisi kocharunen olda kanyin weri mocharunen oletam kocharunen ngamun yani kokekunon teta arib en gaa keleo matikai kounon kokalia weri Kasi mi lagi biran rota agni. Nyogi muta na jera ane na tni angka. Asi ele ale boy rubu bulog pagal ya. Kat na ame nandu. Eh? Peri. Angge tor ta kuota ngu itte ngu guru zengko. Pero aja garasta ngungu magarasta ngungu no no no. Ki bangka ni pagi ritkeni ki begu keni. Inye? Iye we rano masa magi nye guno no. Asam gele baro grupu log ago loba chachu toribe wey etunem yewe yantare ga me agari
0: ongoy ongoy briska
2: bamuru
0: yes
2: ka ko family planning ba garito ya ni abra nein ko tienges pichu tan koran log amuni awo amwa ko mwe chichana ni tenyi tena mana maga family plan ko ba menne o muche ko richi ta loki aya wa kwa nya ni ba ma mi ga sini ko yae ki gisi ti ba itio o ba ga ga sini ngo ri blog to ma ga ne no ni nda ko nyogo lele go ru ru site ko ba rure lo awo yi o ngala la nya kwa nya ngu ngo gi lenye ma serin mo lyo jini ta ga ni ko ra ga gi were a lo go ti chomo ko a gi le ga bo ni ni gi tange Matilde anga etana mama kitu ni nodan ana bau bae log en yonitan otama goriria locho anga bisa goriria kabisa siwa chamgo leba ko nwo ale ma chori ri locho mi locho ma hi mutote chama wori ri aga misa so le wega na ya ni ge bu family planning so ge amu tungu na ni tanga ge ru ge ru ni tanga I muti itoye ngonyi ni aniga kiseke wa mi ngonyi gero chichi pichi ni wangu kunya ile gero wala kwani kwa wako ni mwiki itagenge wakenda kiwega imutu wa loki watiga anyu kega si mwaini na kuchutiti kile ni kutikuondo kyo tu ni mausi oribi inye kaya kani ndake le ako ishi kwa loki akiru ki oo chakiru kwa katama cheke ara chokol kesi jinga kwa mene abone tawo mwije chita kori oo machona kinye le kucha ara kasai
0: Arab kuruga tenga kwa social boy yot
3: Bongoi, dana ti, aini giri cho. Ama kwa cheng boishe kapasa cho, cho ngome, na kwa gilega age kwa mpapie. Age magi ilu la kwa ni atuko gieto giri cho. Giri cho, tuko nani tano muni, inye iri buwa lo gilega, laga kaaru buri buwa cho ki, ya buwa na chuta, ya buwa na chuta. Ama che gi ilu no, che vyo se, ki ilu nina kongete, Ei blane non tonge tera kabisa gi okto boishi ogliga gil gi tiage gongo misin ara kurgano
0: misin ara kurga tanga ko social en tagi go shak chega bata tagi go shaka tagi go shak sosamok sogo len site tamana ka genge ede shit no tra batat fam me tuge tap kolentin anga dole mi chiga bisa nege ri bomgon ogobo soko agogo ichu tu soko go ngeten chumatatu Agoi betut nebo rani agot kemo kan komi susi itesetai itieme kikilege en kila betut mami betut nekekonuke mami betut nekibete kamang'unet ko biik cheu chotan chomokyinige biik chon mi en atkan tugul biik chetom kai kobet kamang'unet en soko ago mi tetabanab radio ko itiem ak itiem kila ak itiem kila amache kinamen kit neo rani mo kit nemingin kinoo kabisa en inye nemi tetabanab radio sibiti nyorchige Kelchin agi nyoro ibangan ke komnye amache shopping ichu kagisir gele 50,000 ticket ishek 23 chambi kapisa biche mwanyore en program ishek ngona nyono boshila na bachosi fanso terer webstar aksusi kwa chambi chete mingila kwa lisa en soko lakini mwanyoro chichita amache gwachi priority en betu tabrani en soko konyoro chika 50,000 Friday emet kwa bangan ke chang maitaji mite besenda royu mite ntu ukema kial mila kwe chuka maitugun agometi nye rabi ishek kagikuonin 50,000 thousand tagi choketel tiketi shagoeng tiketi shag 23 chemiu tiketi shagoeng kichoko ni nafas ni gararan chutun soko kogebri star 274 ash star 274 star 274 star 274 agopi chachame go chutu soko choku police chitano kikuren Felita kwa wala gaya naito inu Felita chepto kukia olisha Felita en program noto nabo fanso agere kwa chita noto nagigureen chon korir kukia olisha en program nabo shila agere chita nagigar 10 chita number 3 kigureen Matthew Kigen kukia olisha en program noto nabo terer kagimwage ile chine ingile tomo tinyoru agot ponas menyoru agot ponas kumi nafas nengunga gararan en soko itil kichotika tisha kwen ako kergei tuang mama niko koson olengo mite tabanda ab radio amacho olenji pongesi amacho olenji mama ni pongesi yes kikuren mama ni Rebecca yes Rebecca Tonui nebo 0719 ako litina bainyin 223 kwa ango tia mama ni soko wigi ni negen inoger wigi ni negen koko tia soko sabari ishek Sabari shek 206 ago maonyoro go token so go token si yungumu wakile 21 shilling chutun soko tildiga tit kaga muna tiketi tagenge na ile ya genge mbik 22 chenyuri chinge 50,000 kwa bangange en Friday star 274 ash agi siki ye giti seta en coronet nemye neuni Wesley enchoge nwa Wesley
4: Lamani
0: yes
4: ya muna ya ye mungu ana ngwe pawer awu ngate ne ne baga ayu apsa o mo zrutu me tugu di kiyando nu utara kujina awu le mangu sosi pago de jeme kawe ngate de jasan yana ni pweri iga sinna weru gomie ne ojuditu awi ngi ne kwanda mungni awu ngi ne ko gena gne ko de kwami awon ne jommin awon ne giyanu wa dinwa guni lenje yone alacha
1: amoni lazima kutikitana chamene ne kuima tulukinyo ngal goger akone jigeda aku tuka chamne ila amoni game moy aya gaga me tulu ila amoni moy ju kutuka yergine ga kaya ku ko anko ane ya video din sedi malu gorista kuni malu gorista ori gon la kwe kaya amoni ko ku tuka sindane na koma na ko kun la ni to le yogi wala ga ni no go o jo girige akoi no mi sine sindane lo Mati zidane, we ra gaza no tumiwa yuano, gaza kanya zitera kabita ko la na ni mi tine kata ko sirini te ani mi lepta ani mi ba tuna oli kame ko tesa ne tani mo kabita ko ngoi.
0: Ngoi mi sin chase capture ide.
5: Tapne jam ga brus.
0: Jam ke.
5: Ai, wale sau, alo isau tito to bia chai mabatingi. Kama cha mwale eye to mange go se tu ke u jana ke afar la kwa tengo ina wale go ko iru ru bu lo saiti ango ga

0: koba koma wika ke chera bisha iko chumbi komi bi chege wan stita bo tole chora ki buche bi ga finji ke ka go gonge press ko bambi ka ni bi chemi mo li sit ne go ko ti no lu ke piko si ni testa go mita ba bore picho to ki chor wen bi chai ning mi li dos ya pi te gi nyor ine go mi che gi nyor en bichu mi mau an sa ngene che ko bi ter ago mi bi che che las ma ke ger gele ki i che che gi li sit no bi chu go nyor gel chi len mo no le tos ko bo chora sa ga mu ni nyong ngi i ke na gi na gi tes ngale chumba mau are
1: Amo jamu kyo amo jabi kyo ke chang chon yo bugar kyo ngiti na jibo mo ale muto no estene le miten ku yae ganin emugulere na gara o mo kimbi kyo sabe na gara
0: yes
1: mo bongo ni brestene ne ale ke gor ite no kora kora go bi kyo cheget bi was king listed kon bi gala go ndi bi mo
0: yes
1: to bi ke chenwe ke wase ngale go bi mun go le bi ke ginyo le go si mo si pixel a mi ke go prese no ko la la wi mo bi
0: yes
1: so tese ta u ngo zingu ne yes re go ko ke mi tera bi ne o ri mi mi ten mau go si xer gal a ma cha ma ke
0: yes
1: ye u chu go si xer gal da ke ma je hak ku ti tol
0: yes
1: no ge ri bi cho zire tos ko ma na po ko net
0: yes
1: na le cha mo mo ga go zire ti bi kyo go mo ita ko ngul ge ri ne zer Ibi kita orang itu sahaja. Kalau abrut, ini gigi muncir. Nazar itu. Kukir gulung ravi ni awak faham beli plus. Kita orang jembio. Kita orang ini gitu way. Ibin malang awak bukan kedo. Awak mau tipi ganjil lagi. So amat zombie kau vali. Tersebut musia serikali. Awak tu aktu gul. Jambo kebisingan masai. Kuwa yake nutena lejeto ama mwale kyo kibogara ko lobatiaro
0: yes
1: lejeto no igai ga se garan telebish miangon kuger go gi go ha kibik
0: yes
1: so go go yake serga ke alambare no gi go chiluget u pongo nuti chondo ul ku garabu
0: yes
1: o go tingo ne nyosra lit ku mogeri tu korun geta tu dai nita no bobito
0: yes
1: ngi tsa mo le wa muti
0: yes
1: matonge a git ka go rungu go ne kota ka ba sangile mo ke go ba go pano snet
0: yes
1: nda go gita ke ne motor go garara
0: yes
1: nda ke go se ga le go rule ga nyo bi re se go se
0: yes
1: go se ga le go nyo le go fo bir bot
0: yes
1: ki ne mo nyo le ga ba net ku mo ke bendi osne
0: yes
1: ku ka mi di go go ga gas na le jo bi di go go na se le mi te no kora go chunguza
0: yes
1: u ke bendi ta ga ke che ke ke le ga lia tswa sia le no to so mo so bi kyo yo rat ne ke ki mo bun katuan si tejo chon ke waish ndoi ke shingi woge so ko mangi manda ago jitul akin
0: yes
1: eh amaja maguno ti mama jati
0: yes
1: because na ngundo chin eh nexo
0: yes
1: yes ama lands we have pressure ama mole big bonga miten ku kesergale ago go kunyo ago action ya mege en la lejito
0: yes
1: president is very keen with it
0: yes
1: president is keen with it tu lengenya na iwa seret na lega mbare so ku ama mwa mwa lua kwa imba kust
0: yes
1: ku kwa imbi kita itul chumgi wacha
0: yes
1: so mi wakwa chitu ni ba mkwa tul
0: yes
1: kata imbi kia wakchi ya kata ngrivi mandana wacha
0: yes
1: so una zombi kia wara mutia ungisi pseria
0: yes
1: kutuku mikini nyola hii enga lechuta onge ipu kibura kwa ndo hii
0: yes
1: wakisi pseria kikiri kili kati breast ribone kararan so kwa breast yangu chion kukwase Ise ogwaron ku awolonga ku nyake bangan tul.
0: Yes.
1: Kongwe kabisa.
2: Arusa na chita kale ke sta tulen bagen. Me so beti bolon brai na tra bai tep tep tu tawani lini tu kasata na tra ma disko beta na mur chita mas. Ni tawani ke sta tak na tare agusti acheriot na na lesen tu gatigani na mur chita ba. Ku tinga ke kan ta na tu ba chu aga ge minda na ba ta tu ke de baba e tu tawani ke sta tu ba cha chi fun ni bra sta mun ke ta ke sta na tra na ba na ra bi na tu na ra na le ti ga ta sok na ba tam na si.
0: Yes. Sa ne nyugo Bruce aga ge ko ni na fa tep tep tep tep tu chi bangala lu chi ga led martin personality tete gut go ye ka ngala tap tap studio dev studio go kangala len tebo sergali go imi kora ago bo bishone ke tegi gain ago amangon sak en chi aga tugul thank you yes mar ne bakor ko
1: mar ba gurum ga tande anwa
3: ke jamge
1: bana ba atmo romne jamge anwa
3: ombe ga tuata

Ngayon kasi rin yung mwito ko lalimi kagito yebe to tabra de Friday yan e kumut kasi. Friday. Kumut kasi no to nabata rin taman aksisit. Arawe to nabasa ko alkan yi tabel busha ka yung aktip temaglo. Eng te tuti no to nabaga toro re ta galasu ne to latin yaga mangu ne tali. Bye bye mwito ko lalimi. Ago yi chobat ke tebi tuwa ko ngete ke nguni. Ago yi ko tija sa aksisit. Eng te tuti at komu ko no to nabaga toro re ta galasu ne te. Ago ki mwachin ni choko bagonga murib seno goribe. Ko ngete ka name tabu gini ako gage itura ni kumut kasi uno to ke. Ko barainda no to nabaga mwachi ko ngo inkwaret kora no to nabati nwa ge ako asame konyo. Kesa sukabit kete se takte tuti ete. Kamutai de Jehovah ba ta yung gamine tap ke gila sun na gitorori ni betu tabrani gonga mucha mien ni tingene betu shektul gonga ya mu indo be ta giribe betu shektul Jehovah ne nyo ke mu gonga gora ng kamutune no koy mutue je gonga te ga na meta bugi na go ga ge te jran go mut kasi ara e to kini ke weekend Jehovah ne nyo gisam sga bi tindo be ta giberu rej na me e ngung ne bata e kosone ni ngut go le mi sul raj samute ga mu go le dani e je kem nyando se mi te go rega no go te mi sipta li shego magi utie gora e je asgo bi tinya ingir che ke bunu barak ke magrata magie mami gine temenen kwanda nyo kai gurin te bigo bate ngala luje ko gete gen gunya goi ka ke suneta mugi sa jato ngiringen kai ne na bache so kristo ne tinden nyo amen kasene nyo ngwe to kula lemi ame je ki rosi rutiye tene gen orchine kitabu ta bisaya kitabu ta bisaya sasa maksisite kai te noto ne baso tamanak sogol Isaia sosomaksisit kaite nebas tamanak sogol agogo to masoma ne batamanak sogol sugabit ke ku yegin ne ngalale tamanak sogol chamwa gi name tamanak sisit kale amu maimuji kereri kolasun maimuji met ko bwatin maimuji ko mang imanda ngung maimuji ko mang imanda ngung ijege che jorchin ge keringet haya gebanyun kaigase Gebe tamanak sogol lagame jigiro. Kale ilasun chesaptos chesaptos kouya lasunra. Ibarchin kwanda lagog imandangung. Ira kasaninyo. Ni toke ko ngaliata betu tabrani negangate jajek chegi saptosi gila suga muktandet. Amungiwege taman agin tamanak sisiti kogamwewe ko lemago tinda barainda pi chegi ko bagererit kota golaska muktandet. Ka pi cheta ko tinda barainda ko inyene ta isaben betu tabrani nagilen ikateke je saptos ko betu tabrani kongila su Jehova nenyo ongi toror ongi amaja toror na tenyi kote kota ge saptosi meli lanji amegan ko name naibu imwaite logo ywe kemnya jen megan irat aibu amu mwaite tab logo ywe kemnya jen mwaite kote ko taisabe amu mami barain dage ne sire no tok mami barain dago ne banguni imin chame tab ke ko ribin jehova wigi ni tugul ko indo un ko name ne ne ung na batai mami tegi ne muji mwaile mati nyagi na muja magongwe ile jehova gongwe amu ripset Iwe kine gongo amu gogo ribin imi incha metap kene ba borto mairu ta je sipitali mi bikcho goba wiki ni sipitali cheterter kujenga tiko nyase inye imi go mie kalyame lasu Jehova agobanato onge weki gongo Jehova ne nyoje ge saptosio

0: ya ga sare new wek ci gongo jehova onge ma ci gongo jehova en yimi ile ji jehova na ngun gongo ko e mutu nu gin ko mu ko limi cha meta ap kai le ji jehova gongo en rip se cha mien ti ngene be tu shek tu hol e nanda ge mukul meti tammi te bi cha ma ko mingon du ni lakin amu jehova na musa be tap chi imi te saben be tu tabrani ka sare new ngu ti ko le mi baranda ne ne ge na ta na me ja ko ne su ka bi te ngala tu ai bwati le friday ran ko mut ka se ko ma minga la ja tia ja ge moi eng te tu tiet baranda ne ne ge chunga ni mwa kwa kai ne ngu ge nyur baranda ju tung si meta nan ko conference ai mwa kai ne ngu ngi ko kwe ngu ngi account ne ngu agi le sa ki chunga ne agi ga ji ta ge baranda ko na to ki chuga sa ne ngu chu ko le mi a mes ko bita ko ne baranda ko re ta si met conference anan ko re ta facebook se ke sare mi mu ji akwa si ru chungu ka ngi ta ge as ko bita so ma ni mwa wa le ja ngut ki mi pa mo ja lagi ni a me ja ke ta une so ko ne ko ra ke ma kan register ko la tu ko rani ko mut ka si a me ja mwa una nyu ni e bit ko mi e ko mut ka si be tu tabrani wiki ni tukul ko inyo soko ni mara maisi kinyoru chakilin manyoru ponas manyoru rabinik inye dene ke jenge betu tabrani kele friday ko betu tabik che masik chiko nyor ke unge teke jumatatu wakwirani soka sari nyo ameche ipaishe paraini ijil kitongan si mengung status 74 asha keta une number 7 kale wenu number 7 namu chang rabinik chiki koi tongyo ponas si at least nge ta ute tutye toko kai chera ke inyoru wakinye si gimit winge ni kaso chita tanyori siko gimit tati anyo na kaji pika yengi tiongwani elibu miyamoja jabarori yat status 74 ash number 7 kako nam noto nguni chutu arakaraka status 74 ash number 7 ngorcho pika taje indo friday rane mame jengal jatia kita na magenen kitu onge magan register nko la tukon soto na muaksi moshe kwa magan wa register kwa rangso koni kwa niko nini ule nrapini chuko pangwa che kuwa krapini chu status 74 ash number 1 agameja na ise undrani kasoinenyu rani kasoinenyu kakinde kora 20,000 chotok ke barabini ke kisanya ni chapa 50-40 chotok alen kogu ye so akinde 20 kora so barchike mite bicho ko nyor chike betu tapamu kora ni aska ginde kabisa ko yam kabisa ne ami ninyo kita ake nyo so mato kake me kake chutu arakaraka yani kutko mitu ketu na magat koro kita une chitukul ko ameja asami ni nyake tukul ko tibanga ni jutu sokoni ita une dogani ka gina ame number 7 no status 74 ash number 7 status 74 ash number 7 ka kona amna to kasene ni amwao status 74 ash number 7 abane ko mucheso imeanza kufanya kasi status 74 ash number 7 aribi ni nyai jutu nguni status 74 ash number 7 goro jitane tai Heya wewe status 74 ash number 7 arebe jitana tai sanam si meting yu ya mungen le si met ko mami ngala si met ko labate aragara ka kitu amu matia ngala jege ma status 74 ash number 7 kata nam si moshege tacha fe melo
1: ya tacha melo
0: yes
1: ya mulera sir
0: oja mege
1: abrune ko masi fer jega undinye
0: ehe
1: kono ta ne le gibe tenge bene
0: karibu sana gibe tenge bene aya asante sana kibe taja fe melo
2: taja melo arab zere
0: oi
2: ya mune arab zere mena allo ba studio
0: ta bye bye kabisa labta inye ni mangen
2: acha mege kabisa gai ne tuma wese bien ni bat na go arab zere
0: karibu sana wesley
2: ko ele ma gindi la gindu ao
0: mamira ni friday betuni
2: una ta vinyo ke gai kendai
0: oi
2: na ba ke ngin na na ba tu tantu tu tu ne
0: Ini jawab lagi. Woi, gaji jawab lagi tu.
1: Yes.
0: Yes.
1: Ibu rana saya last ini.
0: Karibu sana saya last. Karibu, engkau nak kain?
1: Gonggoi.
0: Aiyah, gonggoi missing. Gua namji atau? Ira kasih dengannya. Hey, status 74 ash. Orang ni jitu netai nak aku nyuruh cikera. Binik negi gure, engkau aku ya tu jitu negi gure ilari. Kaki kwa ajine netpo nasa nipo 1000 kamili ele nakine kaki kwa ajine 500 jita nekikure in susan niko kwa ajine 1500 kakama unaleti in friday rani watu waende na pesa robert kaki kwa ajine 48 shillings kakitil jiketi kitina pat imigo mie robert testai wege soko neki wege aki wege haya stella kongoi kwa ajine kinye 41 shillings parchike 20,000 wa stella magiwe excelet magikuse kong jita agenyo ko es beta kago nyorchike 40 shillings ay til jigete ketine bay nyorchike inye shilling elu 20 imi ko mie Oroni choice agine kongi kwaji 41 kago tiljike tiketit nebo in 20,000 iro kastanyo tilebik tiketishek inyo imi ne tominyo imi yo ameche kasanyun ajenge bik aeng daikeshek ko choka korwai status 74 ash ameche tugul ichutu chitugul ichutu status 74 ash number 7 twende kasi touch FM hello
2: Arab
0: Serem.
2: Arab
0: Serem.
2: I am a lady.
0: Yes.
2: Yamunara, sir.
0: What's your name? I'm not going to go to the house. Oh, kaga boy yot no. Karibu sana kwa mari.
2: Jamme ke
0: tishet kabisa.
2: Bye bye.
0: Aya.
2: Bye bye. Ni tay ni ni sarwo me yara jere.
0: Amen.
2: Kongoi kabisa, kongoi sa ye tu ro ti tur ke ngala twa na ka jere.
0: Inyoru bonus. Une yoto magabangan akinye ngalecho. Bas kotiyo nile kabangan aki kongi nyo anyo. Nyo status 74 ash number. Iroa kosane nyo. Number 7. Iroa chitukun leji number 7. Kongi dege shekta manungu na ono kacheng pichoto. Yatukun konyo tiyo nide takeng nyo. Megi ugure namo silanga. Kole yae baba. Iroa mejo kwa ika mukta indet king. Sabi yung beto tabrani. Koga napten kongete yo imi yo. Simota ingetu. Kuti amisiran yang magare, kuti mengkot ne bagoita, kuti mengkot ne kiuse le amen, yang kuna memu amen me ani, iani le itu jamnya jen goreng waginye, kutku engko buat tayo kumanyo kujok tau ku kaege ku bere kambi, agelen kata ku mici ki hameo oya kanye na mitu agiju, mete nye engku nasa yang kap ku buat tayo ki, kuleng kicu ngan aga kujok tayo nyon, magelaga kujok tau kago ger kule mami mana melain ngaleng kule. So, macam sepai coba ni, kau tinjau rumah macam aku makan sabo. Agoi imagine pia leror yata kiname sabeto. Kiname bituku keu juta chu chini kwenda juu. Ameje nyonguni status 74 ash number 7 labatuba. Magai gase ka cheri na ne manga na lugo ko. Kai jitane gase ko gaib ka kwa uti status 74 ash agiwe number 7. Araga.

le dictionary rore ti bolle borera we dictionary mi na gori ya giyo bolle ma ganye wewe bolle ma bine ni location do alenge le friday me bwana ala ge swane ko ni e galo go boso se go mite yu bila itoriate ne ba chemelet eriase bolle cha parara e

Jamwana tarichi tabwana na tarita kutilete katalenji, wachana nayo. Jamwana tarichi tana tarita kutilete katalenji, wachana nayo. Wachana nayo kabisa. Atari ladies raine buwana, kikure niskantio, achageji. Iskandi pongezi sana. Number tab skandi kuletini 137. Pongezi sana skanti. Skandi nata leti nabare njini 137. 100,000. Pongezi sana, kati lagine na basomog. Nika mwa jito alecha mdadi igetie. Maya tenge jito igetie, nyur jige bonus igetie. Kati kene congratulations. Onwe, ene kuni buwana chita, nata itile ticket wachana nayo. Ma, akten kabisa buwana, paka akten kabisa eh. E nata number staff 48 ash. Mite nata na machu wakwadi nenyo. Ah, hii nayo kukosa eh. Friday mate of fire. Friday mate. Kasa mwaudo. Nata nagoni nenyo. Kupo pike changa bisa. Nana kama pika ingetio. Nani kona angubare kosa uchekwe. Ama week 20. Ama chogo itibi kechang. Ama chogo itibi kechang. Alavwe, lazima kwa ikito na anto mga gede congratulations. To mga gwenye urchingegi en soko na baso komorua. Imuchkiri itiam magi itiam magi itiam. Lakini to mga gede congratulations. Anako to mga itiam kabisa. Ogo tungo tigile en congratulations. Nabagi egi naba 2,000. Metia minchutu. Ango tigile en congratulations. Engi naba 5,000. Mechutu. Ilo kiko anyo riche tuten. At least kiri nyo riche ke. Kima jito na anto mga gwenye urchige. Big 20. Big 20. Chapageno. Amaje chapaga araka.

0: Atinye kamangune tali bebe kasane ni ngwe chogro lemi sai tamana agenge ne bagas kalin je subi ko logo ywe gabe me tingo ginda ko ngete ta che fem ne bua kwane ndete zekel saram kago sam president William Ruto afse ka kaliet ko sulai bai shuni ko agenga subi tam ga tute ka simat ke ba urian ji ka nyali le tabi ga bror me sing ka sarta ne ga mangge koi ban ga bore ta ga sarta korano tene do kin ke lo ni shene wona mi tai ko ngala lengi ko arta no tene ba kamangune ta afse ko to ke ba ji si yenge ba ka singi to pa Nairobi ko mo go le tindoi akije ke anda hafisae ka ba kaliet ko bunga tu tike aguna to ma nyalu en kia ke tugul ko chuchi bai shoni kwa ga che sulrai jo tak chabari se tap kaliet en ge met kai che chora en ga sara ta kan roi ga bola te to mat ko bai shaf sae ga kaliet ko ruji ko masa ge en ga sulrai ta bai shoni kwa che en let ko nu ge che tap kaliet en ge met Kago konkurset deputy president professor Kithure Kindiki enge kandoi gabola te chebarchin ke kando na te ko ger kole kangala le go batetu te gaban rapta go istoy ke ngale gap chubishiet enge tu yo se gabola te tenge met ko ngala le kango chigli bai shoni gaban rapta je terter en mua constituency en county de Bakirinyaka komo kole tinye kit ne aror chin pi gabe mani sergali ko suka te tu te gaban rapta je go gotesta go suldae ye tap ko nam kando na te kai gi mit kole pi gabe met te lu ko le ngon Jin Kikaji Barainda, Nebakon Kadronate to Namgeaga Sulaita by Shunik Yota Kiba Pandaptai Kago Besabanuka Pigayangu, Kangonyor Nasutiat and Degate Nebasugulit, Nebaganitian Autonomakena Aviation Training, and Commasanoto Nebakipeto and County Nebakajiado. Anan koma sanoto ni bakajiadu cherongo muat ke lega lulindege noto en koma sanoto ni negite koma sanne ba koristane na atko wind power project enga sarta negate zetaya kanitishiet kabe kaibet sabe ni kipsomaniat ne somanjin ko eketinde tabindege tingyo toke a ketinde tne ba indege ti ko kaibet sabe ni enga sarta naga kitme ke labate ine ndete ko nyorga nyaise things bitalim Kayani manda ne balogo yujuta komanda ne ba police en kajiado cherongo morin chep kembai ole kaitita changinda bi anan bi kaitita a chindo jini ngale ka saruni shet ko ba tabi ka bor a gotiem ko sarbi jato ko ba te mai muj ko sarija ga tamu ga go bet sabanu kwagam enge logo yu kala ko enge kasara takura ko ka gote sa ga itita bi che ga go be sabanu kwa ga go bi somogi ko sukanya sutye tamat ne ko tinga rita muanik engore notne bail dore tu buya highway en county ba singishu engas kalengu ta ba mut kai muj ko nga ngaf sayat ne one ba sibitali ta referral moi teaching and referral philip kirwa ko le ko gimut ki tita sibitali nota bi tipte magayeng engas kalengu ta ba muti ago ga gimut ti ta gembe tu tabrani Ago ego e pic tip to maxo mocha gimote, co nurgana sete, co suke acana sutiano toge, co beate neva nogotinka rita muanege, negava beating colle negate sugul notabo eric nepapol boite catascolem. Pig tisabe empijo togomakin getarite, notanaba chakinete, neva ICU aga gosuka go nurga gotno shaga mat. Ajejen enga sarata uga ki konkurse tempi ka boror ko istaye ke kit ne ruajin no laga bitune nya sutiet amuinda olengo isabe nua ago gora ko I maksete tuti kyo tak ke basaruni shete chota ko sene nyu ko alla ke nglogo ga bemet ke tsta ki subi ek newsroom ne nya ne bata cha fem awe ek sai site monago ing aka logo ga bemet enga inda ki gure na ise kelserem tsta ep chita cha fem tu get up kalenjin
1: John Kogalugo Yogabimit in Nogindo in Touch FM.

0: kikatke kongeten ko KFC en last week.
1: Ko busy busy mit bana kanya sa ko je Friday.
0: Ako ko ro ma ngo na ngi na ma ndugo ngi no anyway.
1: E gena nyele tingo e joni le meeten olantugul
0: chama manda ka fisa njo mo
1: meeten olantugul tingo e jo basta
0: it is kitugi no de tabu ta ta was not expecting ke mira in to other ko de ka ta kwa nyaro lan bongo bo lan ko tor ta mo to na dere
1: ile ka mo zone za ne ngi ko le meeten bi giri bi ne Friday
0: imman ka fisa
1: o meeten bi kimade gi zamu ko le
0: ke mo am yo ta bi gi jana yan ko ne ko en gara jana no wana war ko ta ndan ne yan e apo ne bo le mba ya kwa o mo zo sir wa me sai kwa nda wi ne ko en gara jana ka fisa Anget weer worden getan, mungkin ni, mungkin tak agit jorwa. Amamu, kau yang kena cara ngapun leon kuanda, kuah aja nampar isi buka pesa. Kuah mama nampar desi ni kuah. Oleh jangan ingin manile, mivi kecuma program nonu tinya. Oleh jangan kiguren Roman, kiguren Raymond, eno limbo ya kuah. No Raymond, eh wang bar Raymond. Oleh orang nanti kejana ya, nampar 12 years. Ko gi haa khotong janan tan en funeral la gani gi go wala ko gi imnyon ne tab boy be su ka pesa ko mnyon nyani ma ka pesa enka ne gi ru ka pesa ko mnyon ko le la gani go it friday
1: it
0: friday
1: lo sabe jita
0: eh wala ko ko mo gi o tere ti olda wala gi ko las men al radio wala gi imnyon ma na nya wi mo po me gi wala gi no kwa ngatio ak tere ra brada ti no le wi tu go le gi

alcohol le dingi to go stand in ingeleni ngunu go daigeno tene bo 25 amajani ga zanye ni rew ago me jilil mesitini ay makoza e jilil gi to go stand in ga zanye nyo ko gileo ne ni gune any talk ne bo star a 2 a 74 age ni tong de no no tong de star 292 age kaise risko uno Kogilin John Gir Pugisi number 1 ak Pugisi number 5 Pugisi number 1 ak Pugisi number 5 kuma loto je bas Geoffrey dai go sik tamanata e bas Geoffrey Kogilin Pugisi number 1 ak Pugisi number 5 iyo no gitu go stone ne itili gitu digiti non eni gune Pugisi non yote tembea na